Aya kunyara kaban kimara nang tekbal nga kaju ekakang ay tinyala sa mengat sa mga wana ulat anang kita itinyo ina ngamat kaban nga manang anang lamu kita tak beju dia yo adangan ang debayu ay adang